0: va acabado. Mais non, mon seva, je ne sais pas, il va. Christian va le cesser le verbe. Mandien divane, va vous.
1: De wonu, ndiomane genti. Kouromi. Oye jakoko wa, kobochita wa da chizaram. Tupu ayamalita koko wa. Kohanu ju, gerokbulwo kundi awaranyi isa koko. Ubochi ihe ndi oke nafo. Iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndi oke. Akporo ndi esa nka ha ilekota ndi oke. Okpeholo akotora mgba ndi mmadu na-edo. Nyere ndi polisi inweta nyocha ahu ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $80 n'otu ụbalị. Ka nkwekọrịta udo n'etiti Amerịka na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a, gere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Dọkịta Macy Obu akpọla ndị bi na Esan Land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya. Na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi. Ebe Maazị Maka Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara vegetable market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale. Mgbe Amerịka na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ. N'ahịa akụnụba ụwa ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpiache akụkọ nke anya so a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ. Iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. Akọrọ ndị esa nka ha na-elekọta ndị oke. Okpeholo akọtọla ịgba ndị mmadụ na-edo. Nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 bale. Ka nkwekọrịta udo n'etiti Amerịka na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ maka ige ntị.

0: Our news on the hour. Thank you for listening. I am Judy Chinenye. Have a nice day.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babulu wa re kama ho
2: babun wa re kama ho bi isan bana kula radio selin mara ebe sunu bi urun isan be wa ni ro yen oto agbona rebe Ege na re mi agbu be no no jo re bete na re oto ale be charo Emi no na megina albo bidra mi akamu banide ani o no ribo no se banu ribo o bebo ki robo ni ani en unichi yegbe afure na rayo o bebo o ki ria gi ene bodi wanchi gbe da afure na ki arino yo gbo gwanu to en na mi afure ka ro to eto no se manu no se banu ribo no se anu ribo beti gwavi ayo o kichi Debari $80 we bare na resibo ba weke ejida dobun yara mi ofre kyarbe wo no sama ebi bonder wo sele mara ya monir wo li ma cho orisi sele o toto wa ne kuno sama pe pa mu ne gbe so ko da su ru ro kide yare ye mana mu no wa re ye mi no na mi arbe de fe oto na re chiwe na kya lu na ra lo ahire bari gbe u kino se ha u kire u breve agar ali vino ser vino na mi ara ta gi ru wa ru ge ru bi ja ke ye kana komu ne gbe ebe no no se ba ki se ha no la yo ve ke ni ebe no na mi lu ge mo bo mi na ja ran che public case jisa guru viruwa u to san ge ve ji specialist tichi hospital Ini amukaja ulugu no sero doto Messi obu. Ora ta bade no sero bet

0: va de no le va a fregar eso pues yo lleva a camargo menos no se va eso no se va yo va cuestión lo hace se lo lleva algo mandía llevane babu
1: de bueno un día mané gente oga akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ esan binoculars redio uromi onye ji akụkọ ụwa ka ụbọchị taa nwada chizara m tupu anyị amalite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke a kpọrọ ndị esan ka ha lekọta ndị okenye okpeholo akọtọla mgba ndị mmadụ na-edo nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo mmanụ olileanya dara ruo $81 n'otu abalị ka nkwekọrịta udo n'etiti amerịka na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma ugbu a gara akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju dọkịta Macy.

0: Bano de simpare ki evi no sero evi no na mi ni ke yo ko no wa de vi jere mi gbe e America bi Iran ke o to bon re o kra ti mi no le ke ki ara mi ge na i wa bi o wa ke ti mi no ye ti evi na ro bo no bo no bo ye ga la di wa ni e te o en de o kan i wa bi ye akita ge o to bo ni US Washington bi Iran ye gbegbe nika gbegbe ikipe kero ipe ante ikise konser ara yo ebi no sero ye bi no na mege na on Iran bi America ikwa ni rene mi ipe be la mi o ko na mo da ko ate do te mi u ki no ze fa wi o be na ye na 2026 yo ki ti mi na ara no se be la mi e u ki ti e u no fure ti bo ye o ke sa Eni kazena da mi igu abi da chimino ru kuku na mama serma abi esan pana kola sridi we jaimani pa bura kama wa de no le bafuke so pojo ye ba kama meno mono se wa sono se wa yu wa ko san wa se se la yarbo mande jibane babu
1: de wonu ndi oma na ege nti oga abu oga akoko wa no lo lu mgbasa ozi anyi bo esan ba no kola sridi owuro mi Onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa Nwada Chizaram. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke, a kpọrọ ndị ESA ka ha lekọta ndị okenye.

0: back.
1: The world is watching Hoka.
2: Ni bi obo ti e tin gbo wa. Eyin ni ile ise Richard Binocular Radio. Eyin to kale si ilu nuro mi. Chaju ti kan gbo awon koko nuro yin han. Ayajo ojo ifiyaje awon agba lagbaye. Aro wa si ti lo ba awon ara ile Isan lati

anya gị akime ibi na-eribe ebolebo ya gị emuelu sandemindara shabi ugwa gị ụtọ ebe ụmanabi naijiria odata gị aga ibie na-eribe ebolebo emama gwena egwena lojabi igo ndị hụabụ bọni yaghị ọba na waja na akime ya gị hụ na-erigo shabedana ugwo dị na ịdada rigo shaikido atame na ọbara ka